0: tankan ci njang mu am solo mi te leer yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala def la ngay mag te mu barkel la bu baakha bax mbok yi jotay bi jotay bu tedd la ndax jotay yo alquranul karim la jotay la bo xamne ay xalé yo xamne dañ doon jang alquran ba mokal ko yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala defal len jaglel len ñu wattu téré bobu nga xamné téré bu mag la bo xamné mo représenter yalla ci kaw suuf kon lu mel nonu lu mata sargal la waye lu mata tatagal la lu mel nonu sunu borom mo koy tan ci ay jaamam jox ko kuko soop légui seigne mustapha wax nako légui nek suñu borom subhanahu wa ta'ala kim jël alquran da xagn ko ci ab dennam dafa melne suñu borom da ko jox ak nubuwa kon lolu lu reey la lu mag la rawatina mu doon xalé yo xamne ay tout tank lañ yo xamne dañu wata alquran tollu ci fukki xalé ak juroom ñent kon lolu yaakarna jaron nañu def ay tanti tanti yu reey reey jar nako bu don ben xalé sax waye rawati na fukki xalé ak juroom ñent lolou liggey bu reey la liggey bu mag la xalé yoyu nak ñom lañuy waja dalal ci bir tante bi wala ñom lañuy waja sentu ci bir tante bi ñuy dugg ci xamna day melni xawna yeex tuti waye ñom lañuy xaar ñu dugg ci insha Allah ta'ala alquran don lo xamne moy li nga xamne moy mbegum serigne touba radiyallahu anhu nga xamne lepp lo xamne sunu borom defal nako ko dafa ben ci barkeb alquran bobu la ko sunu borom defale te dekk bi timit li tax serigne touba radiyallahu anhu sant ko lolu bokku na ci li tax mu sant ko moy alquran waye magal alquran dundal alquranul karim kon dafa melne ñi nga xamne ño nek ci war wo di ci yeungu suba ak ngon guddii ak beccëk day melne ño nek ci li nga xamne mom la serigne touba radiyallahu anhu gëna bëgg ci dëkk bi kon yaakarna képp ko xamne ab talibé la fuñuy tantalé alquranul karim jaron na wa dëkk bëpp bayé ku babbé ku dik ci tanti bi tay jar nako ndax alquran képp ko xamne yang koy maggal dafa ñepp borom bi tabaaraku ta'ala ngay maggal ci kaw suuf ndax alquran da don lo xamne kep ko xamne da nga bëgg am yiw wo xamne yiw wu dag la yiw wo xamne yiw aduna la yiw alakhirah da ngay japp ci téré bi di téré alquranul karim waye kep ko xamne da nga bëgg am terangay aduna ak terangay alakhirah da ngay fexé ba di khidmal téré bi nga xamne moy téré alquranul karim waye kep ko xamne da nga bëgg am teranga jo xamne ju sax dak la da ngay sax di liggeyal téré bi di alquranul karim waye kep ko xamne da nga bëgg am bénéfice bo xamne da ngay am bénéfice bo xamne day dala yobbe ci maqama yu kawiya yobbu la ci daraja yu kawiya da ngay japp téré bi di alquranul karim motax bu ëllëgé yowmal qiyam yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxon ne ki nga xamne mo wattu alquranul karim dañ nan ko iqra wartaq manam jangal di yek nga xamne lu mokal ci alquran num tollu rek darajam ci aljana non lay toll kon téré bi téré bu mag la waye téré bu tedd la timit fep fo xamne dañ fay terélé ay jëm yo xamne mokal nañ ko lolu julit bi warna ci mëna participer bu baaxa baax ak anam gung ko mané motax ma ngi ndokal bu baax khidmatu ahli alquranil karim ñom ñi nga xamne seen yitté moy liggéeyal alquranul karim kon xalé yi ñi ngi sakku ci wa bass bi yépp ñu jog taxaw sargal ñi nga xamne ay niti alquranul karim lañ ay xalé lay ñoo xamne dañoo wattu alquranul karim ndax alquran képp ku koy maggal diko téral suñu borom subhanahu wa ta'ala ngay maggal kon xalé yi ñoo nekk non di dugg ci biir tante bi tollu ci fukki xalé ak juroom ñent muy liggéey bo xamne liggéey bu reey la waye liggéey bu mag la ñi ngi ndokkel bu baaxa baax ñi nga xamne ñoy xalé yi waye di ndokkel bu baaxa baax seen wajur yu goor di ndokkel bu baax seen wajur yu jigen ci teranga ju reey yi nga xamne mom leena yalla defal moy ayat yani ayat qur'aniyya hakima wa yu tedd tedd yo xamne yalla dako def seen deun lolou lu tedd la lu mag la lu mata magal la kon xalé yi ñi ngi sakku ñu ñew ño nek nonu di goor ak ay jigen yo xamne tollu nañ ci fukki xalé ak juroom ñent ñu wattu alquranul karim nga xamne ñi moy ñi nga xamne yalla kon contane ci ñom bu baakha baax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam contane nañ ci ñom bu baakha baax serigne touba radiyallahu anhu timit contane na begg na bu baakha baax ci li ndax li kat moy li nga xamne moy ndamal l'islam waye moy ndamal alquranul karim kon xalé yi ñu nek non ñu jox leen ñu defal ay nashid bismillah ñu sargal leen bismillah bismillah bismillah am micro
1: ijlisu

0: Sadaqallahul azim.
1: Ay wajuram liñ ko indi ci ay kado man nañu genn fi jox ko inshallah mu xaar di problème inshallah ñi jall ci benen ndonga ay wajuram bu fekke dañ ko indi ay kado yeen ko wara jox ak neexal ñi ngi sakku ñu genn jox ko ko ñewo soxna nday job soxna nday job inshallah mëna jallisi nongali tuddu soxna nday job soxna nday gëna bo toge nga présenté wu jangal ñi shay min alquranil karim
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh may tudd nday job sama yaay mi ngi tudd soxna fatifay sama papa mi ngi tudd serigne moudou job

0: mashallah barakallahu fik wa jazakallahu khaira soxna day job ay wajuram bu fekke dañ ko indi la ay dip ay neexal ak cadeau man nañu genn jox ko inshallah mu xaar ab shahadam njall ci lenen nonga di wo ci soxna mam boussa jey soxna mam boussa man nga presenter wu so nape nga jangal ni shay'an min al-qur'an al-karim
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ma ngi tuddu mamousa jey sama yaay mi ngi tuddu aram diop sama papa mi ngi tuddu abdou jey

0: tawkidul
1: kullu min kull
0: tawkidul lafzi aha xamna ku ñu war ku ne ben question rek ndax xeyne waxtu wi xaccu nañu laaj bi mu ngi jëm ci alquran ne kam tam nusulul qurani ahbab wa kan haqqan alquranul karim ban dir le dir bi mi wacc aha
1: 23 ans
0: mashallah laaj bi yene ko mom kam maratan zukra sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaata yon lañ tuddu tru sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaata yon la tru sayidina muhammad wacci alquran kamil ci karim ci kamil bi ñaata yon la
2: ñenti yon
0: arba maratin mashallah xamna day melni rek liñ bëggoon moy feñal dara ñu xamne barab bi amna yu wuté wuté ndax liñ préparé won xeyna taw mayuñu ko kon dañuy taxaw ni fofu rek inshallah di len def ñaanal tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerjef ci franco arab bi xamna munta ñak ndax daara ji mo bindon nonu dafa am école bu fi nek bo xamne xalé yi nañu jang tubab waye di jang timit français waye lu am solo la ci laaj ak tontu yoy nga xamne ñing koy defal xalé yi xamna mbokk yi kon dañuy continuer ci programme bi rek dafa melni sank ma ngi don wo nday daara yi waye da melni dañ fay nekul won kon xamna damay joxat seigne mor diop mu continuer ci xalé yi nga xamne ñoy hafaz yi ño wattu alquranul karim mu wo wat ci xalé yoyu lu tolok juroomi xalé rek bala ñuy continuer wat ci kaddu yi su ko defé ñi fatali bu baaxa baax mbollem ñi nga xamne dañ fay dik ci bis bi te indale ay letter amna ay table yo xam ñi nek ci buntu bi ku yor letter rek man nga ko tek fofu insha allah taala su ko defé xamna kon damay jox serigne mor rek comme que soxna absa mbay ak wala soxna mer fall bi nga xamne mo waron wax ci turu nday daara yi ñewul su ko defé damay jox serigne mor rek mu ñeukante waxtu insha allah taala su ko defé ñi ngi sakku ci serigne daara yi ñu yek ci kaw tribune bi tok fofu nu ndax tribune bi dafa melni ba legi amul ñu ci tok ñi ngi sakku ci serigne daara yi dal ñu tok ngir jotaay bi gëna mbolo mi mëna am fuñ tok bu baaxa baaxa baax ndax amna ñu nekk ci biti ba legi amul ñu fuñ mëna tok kon serigne daara yi day melni wax nañ ne tribune bi ñom lañ ko jaglé lon bëgg ñu tok ci kaw tribune bi bismillah
4: kon ñi jall ci suñu benen ndonga suñu juroom ñaarel ndonga di woyotu cheikh say man nga ñu présenté wu bo na pe nga jang ni shay am min alquranil karim
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sama may tuddu cheikh say sama bay moy tuddu bay garas say sama yaay moy tuddu awalay

0: Hasbuk.
1: Sadaqallahul azim.
0: Masyaallah. Man nga dem taxawé né ay wajuram ñew jox ko ay kadom ak ay neexalam. Ñu jall ci ki ci top di wuyoo ci soxna Mam Bousso Mbeng. Soxna Mam Bousso faré santré say wajur ak fo dekk. Bismillah jangal ñu lenn ci ayatul qur'anil karim ginaaw bi nga par santé.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah. May tuddu Mam Bousso Mbeng. Sama yaay tuddu Men Mbeng. Sama baay tuddu Lamp Mbeng.

0: hasbuki.
1: Sadaqallahul azim.
0: Soxna Mambuso Mbeng ci dara ji la eggale alquranul karim xena tambali won na fenen ñi ngi wo ay wujuram ñu jox ko ay shahadam wala ñu jox ko ay neexalam Mambuso Mbeng ñu wor Omar Fall Omar Fall xamal ñu say wayjur ak fi nga dekk bismillah
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngi tuddu Omar Fall mo way bi gujor bu gor tuddu Omar Fall sama yaay tuddu Maymuna Sankar
0: xaar ba noddu gi daanu

0: juromi xalé rek ci xalé yi nga xamné wattu nañ alquranul karim ñu barkelu wat ci alquran ji kon señ mamour bismillah ñu bayila ak xalé yi bismillah
1: jeerjeef señ ousmane kon ñi ngi tollon ci fukkelu xalé ak ben kon ñi ngi wo ki ci top di fallu job fallu job bo toge nga xamlel ñu say wayjur ak fi nga dekk ta nga jangal ñu len ci ayatil qur'anil karim
2: assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi tuddu fallu job sama pap tuddu sar sama ya tuddu mam ndiar

0: jerejeuf fallu job ma sha Allah nga dem taxawé né jox la say cadeau ak say neexal jox Seigne Ousmane mu jall kon ñu jall ci talib bi ci top di woy ci Bathie Diagne Bathie Diagne Bathie Diagne bo toge nga xamlel ñu sey wayjur ak fi nga dekk nga jangal ñu len ci ayatul qur'anil karim
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi tuddu Bathie Diagne sama yaay mi ngi tuddu Binta Diop sama pap mi ngi tuddu Baye Ass Diagne

0: حسبك.
1: صدق الله العظيم.
0: باتي جاني ما شاء الله من nga wacci ñu jox la say cadeau ak say neexal kon ñu wo
2: jarang
3: jarang ngeen jëf mbolo mi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin serigne abo mbacke mu serigne alhaji bara fallilu yabal na fi mbollem kuy liggey ci administration bi nga xamne moy aliya secrétaire général bi ibrahima fall ak daouda diouf fa tabarakallah waye kenn ci keur ga muy serigne mustapha mu alhaji bara ñing koy yoban ci ab nuyo waye kenn ci njabotuk serigne muntaha mbacke kenn ci njabotuk serigne modou abdullah mbacke mom serigne mustapha mom serigne basirou muy serigne cheikhouna mbacke mi ngi ni tew def delegation andak fa tabarakallah serigne dam diop ak serigne mustapha diop ñi nga xamne ñoy ndey dara yi nek jemul fa tabarakallah cek kan ak mam fati ak mbollem ñu ñu andal wa jemul doon liggey liggey bu rafet dembu batay ñu and ko ak serigne bi alhaji ndjay cheikh ndindi domam ñew na fi ak mbollem wa dara ji fa tabarakallah serigne mahmoudan mbacke ibn serigne mustapha samba ñu ngi lay jajeufal bu baakha baakha baakha baax kon nu gëna andakuk dal ñeukante ak taabi bis bi nak serigne bi mi ngi ko dara jale serigne abdou samad mbacke ibnu serigne soaib ibnu serigne touba khadim rasoul insha allah tabaarak wa ta'ala bu ci kanamé dina ñew ci jotaay bi kon ñu continue ba ci kanam insha allah
2: jere jeuf serigne modou diop ci kaddu yi amna solo lol kon mbokk yi xamna serigne cheikhouna bousso mi nga xamné moy chef de quartier bi nek dekkendo serigne bi serigne mustapha di wëlleure mu yagg da fe ñew and fek mbolo mu takku ak delegation bu am solo waye serigne mustapha wax na ne bis bi rek taxon na lata muy ñew def ne ben réunion bu am solo ngir jaglel ko bis bi xamna day waja yewé ko motax insha allah taala dañ koy jox kaddu mu yëkëti ay kaddu su daane le ñu continuer ci xalé yi nga xam ñoto alcorane alkarim kon xamna serigne cheikhuna bu so insha allah bismillah
3: jere ngeen jëf mbolo mi nu déglu serigne cheikhuna bousso mi nga xamné moy chef de village bousso bi délégué de quartier cogn bi moy ahmed ka momit mi ngi lokkel serigne moustapha bu baax bismillah
4: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah ñogu ciar bokki fi dajé yépp di ñaanal serigne muntaha mu yag fi lol ta ndak wër waye di ñaanal serigne mustapha diop ndar sunu borom yagal ko fi lol te wërël ko di ñaanal serigne cheikhuna bousso ibnu serigne tierno mum say ali bousso muy borom bousso bi dañuy jël ci ay kaddom serigne mustapha serigne cheikhuna neena réccu wul li nga xamni sa wajur wu tedd ba serigne mor diop mo len bolé won fi ci quartier bi serigne cheikhuna mi tok bo djégué fi li wajuram wu tedd mo ko momon jamono ay alhaji bala fallilu mu daggal ko ko titil foncé ko niko demal dimbali ci doom adamé ñun ñi ñëpp fi lan ma sé dëkk waye serigne mor diop mo bayiko ci ndar bi mi sét ci barab bi ñew and ak ñoom mok serigne mustapha diop nu and ñew serigne cheikhuna bousso muniko ma nga lay sédel ci ni dekkine wi serigne salihu mbacke momako joxone ma nar fe samp serigne mustapha diop ndar mi na nga xamni bis ni ki tay serigne cheikhuna yak serigne mustapha diop bolé na len ngeen liggéeyal fi yalla ndokku nak ñun ñi fi dekk nu mëna sédel lolu bokki bi nga xamé ni serigne cheikhuna bousso amna penc amna lu difa taxawal juma yalla dogal serigne mustapha diop ndarmi taxawal fi juma serigne cheikhuna ci ngorge xamal ko niko digeunte barab bi ak barab bi matul 200 mètres kon do meuna taxawal juma may taxawal juma yow taxawal juma man ma taxawal jakka ci sama penc bi yalla dogalé it ñew bokk taali bari ñew taxawal fi di bëgg julli serigne mustapha diop ni ngorge ma serigne cheikhuna bu sam jox defal man day duma meuna julle fenn it lu ci pencum serigne cheikhuna bu sam ndem jox na ma ngor gu doyni mana bayyi juma am ji def ko jakka ñew taxawal fi juma askan wepp du fi julle dina am ngor gu doyni it day fofu la koy julle serigne cheikhuna ni ko mbollem luy imam bi ak lepp tek nañ ko sa loxo dir ñing ci tolu fuket ak juroom ñaar ci ren boba ak legi ñom ñaar ñun askan wi sant nañ ci serigne touba serigne cheikhuna bi mi ñew bayiwul ben notable ndax serigne mustapha li nga ñu defal motax moy lekkal gi nga xam serigne touba dogal na mu lekkal len ko ndax serigne mor moko waxon niko serigne cheikhuna serigne salim mbake moma dagalon fi ki fi nekkal cheikhul khadim muy serigne muntaha mom la andalon dem ci serigne salim ma narfe deel serigne mustapha diop kon dina ko ni ngeen xam ni da nga fi liggeel yalla mbolo mepp ngi ni serigne mustapha serigne bi neena sant na geureum na yeen bokk serigne mustapha diop ndar ki dekk ak nit moko meuna sedel lan lay liggeel yalla ci bokk talibe yi ko am jariñ ko am jom ko am fulla ko am fayda ko meuna dimbali doomu adamay mom la serigne mustapha diop nek ak ñun ñong koy ñaanal ci daraje cheikh al khadim ahmadou yalla sun borom agale ay mbiram yep di ñaanal do nga daara yi nga xamni bim defelo amna ngor gu gum defat da wax serigne cheikhuna bu soniko mbollem la askano bu soobe nani ñew di fi jang kenn du fay kon ñaar gor ñoo meuna and di dindu ngor ci bokk talibe yi kon ñom ñaar do no and di dindu ngor di ñaari doomi soxna kon ñepp serigne cheikhuna wax na ni kep ku do nga bu jaar ci daara ji yalla bo yaqku yalla bo yaqule yalla nga doon ko xamni yaay ki nga xamni yaay suxat l'islam serigne mustapha li serigne cheikhuna waxon epp na lolu waye askan wi yeen ñi fi ne di bokk serigne mustapha gor pire lañ dekkal jambar pire lañ dekkal ku meuna dimbali doom adamay lañ dekkal ci lepp motax notable koñi délégué quartier yi mbolé mbotay yi mbolé badjéni gox yi ñepp and nañ ci kanam serigne cheikhuna bousso and ko ak rakam serigne mustapha bousso yalla nako fi yalla yagal ñun day sant nañu djéggani wunu serigne ngir ñaari jëm yi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñogi tu
5: assalam wa rahmatullahi wa barakatuh xamna kon seigne mamour touré nga continue ci wowat yenen xalé rek yi wattu alcorane karim ñu continue jang
0: kon ñu ñëwaat ci goné yu mokal tollu ci fukku ak juroom ñent ñu wo khadilo khadilo bo toge nga xam leen ñu sey wayjur ak fi nga dëkk nga jangal ñu len ci ayatil qur'anil karim bismillah
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi tuddu khadilo sama yaay di tuddu mam fatilo sama papa di tuddu ndiogulo ma ngi tuddu luga ma ngi dekk luga

0: insha Allah taala dina am commission buñu yëkëti kenn ku ci nekk dinañ ñëw ci yow joxlaw carte joxlaw lettre nga japp ci mur bobu mur bobu ci gëna ndaw nak ndax amna ci yenen yu ñu wara liggéeyat ci bir daara ji yéssalat bâtiment yi défar ko ba nga xamanteni ci ku fa dugg da nga xemé mu jang alquran
1: jërëngën jëf mbolo mi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi gannaaw bi nu santé yalla jullu ci yaronte bi alayhi salatu wa salam li nga xamne mo doon jall film bi ñepp gis nañ ko yene ji nak yene señ daara bu mag bala muy señ mor job ndar njabotuk serigne mor job ndar tok ni fa tabarakallah ahsanul khaliqin mbok yi su ngeen gisse fa tok serigne mor job ndar bi nya nga bind ci ka waqf buma kenn teyel kenn dama bëgg kenn ku ne nga yëkëti ku fi nga nek nga leggeyal alquranul karim niñi liggéeyal alquranul karim nak dana len ko wax moy tay dama am bis bu jëm aljanna bis bima am 70 place la bala ma jaay tikey damay wut safor bo nga xamne bu l'islam don daanu mu meuna jël alalam def ko ci l'islam ku ñëmé
2: waaw
1: ku ñëmé safor bobu njabotuk serigne mor job ndar la koy jaay deuxième safor bi njabotuk cheikhul khadim ku mëna représenter cheikhul khadim ci jotaay bi na jox taxaw ne ma am li ma représenter cheikhul khadim muy waqf lillah dama ne
2: aha
1: dama ne cheikhuna jey jigen jangoro yi bari na tawadi bari na jangoro jo gis ci aduna lu melni lañ ko meuna safara da ngay juk taxaw yelbu yekati li nga am serigne basirou silla moy kondir bis bi serigne basirou silla mi moy kondir bis bi nañ mako tegal li cheikh gey mam diar ñewal ni bismillah tel wa keur serigne cheikhuna busso serigne mor job ndar koy soppep serigne mor job ndar lambal sa gafaka bu ci ñaari jooni nekke ngeendil mako fi legi mu gaaw apprenti bi waaw ñox assalamu alaykum jigen tanku yu metti fi la gawé nga jog taxaw li nga yor nga yëkëti ko waxu yett ko serigne mat job bara fi la gawé serigne ibrahim li nu taxawal dafa am lu ko taxawal l'islam biñ koy taxawal dafa am ñu jaayante won joxe seen bakkan isamat al hadd in khata amalu illa min thalatha sadaqatun jariya aw hilmu yantafa bihi aw waladu salih

aywa ñewal ñewal nawal ñewal nagaw buma kenn dogal kenn sama loxo seen loxo na ñew mu

0: hasbuki.
1: Sadaqallahul azim.
0: Mam jara nga taxaw fe sey wayjur jox la say cadeau. Ni jall ci cheikhuna kebe. Bu cheikhuna kebe jalle mu dess Daouda Fall.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Bo toge nga présenter ñu sey wayjur.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Maay tuddu Cheikhuna Kebe. So bay tuddu Serigne Kebe. Sama yaay tuddu Sohna Khadim Mbake. Dekk Telib Bess.
2: A'udhu billahi minash shaytan.

0: Shukran suñ mor jaxate kon man nga dem fi taxaw fe ci wajur jox la ay neexale ki cadeau
1: jere jef melni ne xale yi alquran ji amna solo lol fa tabarakallah serigne mustapha mbake mu serigne mahmoudan mbake mu serigne massamba tewna ci jotaay bi ci fatali nak xibar bu am solo fa tabarakallah jëm ci wajuru ndonga yi wajuru ndonga yi xalé ci daara ji danañ jël fet tay waye li sañ sañ moy fa tabarakallah ak li daara ji teur dañuy bayyi ba programme bi jeex ñu jël xalé bi enregistrer ko xam kan moko yobbu do ko jox wayjuram kon fa tabarakallah kenn munta dem legi yobale sa dom da ngay jël sa tan dank ba tari bi jeex ñu enregistrer ko nga yobale sa dom bismillah
2: jere jeuf seigne modou xamna kon seigne mamour dama lay bayyi nga wo xalé bi nga xamne mo ci dess insha allah taala su ko defé su xalé bobu danalé seigne mustapha mom moy yëkëti kaddu insha allah taala bismillah
0: waaw seigne ousmane ñu jall ci xalé bi mujju ci ñi mokal di wuyo ci daouda fall Daouda Fall mi moy xalé bi mujj ci xalé yi mokal ci daara ji daara tay siru asir utuba aliya bo toge nga xamle ñu sey wayjur ak fi nga dekk ta nga jangal ñu len ci ayatil qur'anil hakim
3: salamu alaykum wa rahmatullah sama yaay muy tuddu aminata fall sama papa mu ngi tuddu

0: takuti mbok yi ñu deglo bu baaxa baax dafa gëna ciowlé xawna bari fi
1: gannaaw bima santé yalla suñu borom mi nga xamné lu am lu né moy ki ko amal cënt go xamné am na tambali way amutu yemo di julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamné moy jangale kat bu jëk ba di sant cheikhul khadim mom mi nga xamne mo liggeel yalla boromam bam faye ko dekk bi nga xamne matlaban li ta'ati ar-rahim wa mahraban min ta'ati ar-rajim may ko dekk faye ko dekk bi nga xamne kuy wut yalla di wut ngeureumal yalla ki barabu wut ngeureumal yalla ku bëgg mucci shaytan di ko daw fi barabu rucci shaytan suñ borom def ci mbaxam ma bokku ci ñi nga xamne dañu bayyi ko fañ fekkon bax dekk ci dekkam bi diko sant bu bax di sant cheikh mohammed muntaha mi nga xamne bima dikk ci dekk bi ci loxam dañ ma dik mu tete ma dimbule ma di sant cheikh salihou mbake mi nga xamne mom la sama bayyi waxalon ñu waxante ci bi yor yor lañ waxante sama dik fi ak tok fi liggey bi bayiko ci magi sant ñoo ñep di sant nak bu baax wajiri donga yi nga xamne ñooma wuulu ba jox ma seenu jabot ak dom ni mu takke ci xol ndax kat jangale kat lum xereñ xereñ bu amut kum jangal lu tuddu serign dara ta ay resultam do feñ kon wajuri des len di sante ñaan suñ borom njabot gi liñ fi xamé mu bari ak mu neew suñ borom def ci barké té amna ci yaakar luñ fi xamé dina neew wala mu bari suñ borom def ci barké amnañ ci yaakar bu baax di ndokel suñ njabot gi nga xamné ñoo tari alquran tay ñaan suñ borom nim leen maye mubarakul ibtida moy tambali bu barkel yalla na leen may maymunul intihaa té moy agalé gu barkel ndax alquran lumu tambali tambali ga barkel na kon yalla yalla may len ñu agali agali ko barkel suñ borom def ñu barke seeni wajuru murlo len ak seeni bokk ak l'islam bepp e di santi donga yi fi nek ndax donga yi dara neexu te nangu nañu tok bañ mëna def ñom dara mo xam ñi jang alquran goor wala jigen mo xam ni ci franco bi mo xam ni jang majalis kon ñooñu ma ngi leen di sante bu baax yeen donga yi bi ngeen nango tok bañ def ci yeen ab liggey bam yek ñuy sante yi jangale katu alquran yi ndax ndam bi ñuy tudd ci dara ju mëna doon di tudd jeewriñ je ñi liggey ndam la guddi ak beccëk moy ñe gor di jangale alquran lu len ci meuna fek ci choono di len ci fek ñuy muñ and ak mom xale bi dik nga diko sañ ñetti araf basin mim meuna am ñetti fan du ko xam meuna am ay bis basin mim du ko xam yak nga dar ko tatafa ko and ak mom ba xey suñ borom def te kamil bi ci deñum muñ tari baqara banasi kada almuallib an yakuna rasula bañ koy wax muallibul qur'an motax ñuy wax jangale ka tuti mu doon ab yenen ta sax budul ab yenen ndawal yenen la ndax mo yor tabligh tabligh mo jotal dafa bok ci melokan yenen ak tabligh tabligh nak moy jot li tere yalla bi ñi ko don ci rasulullah moy jangale ko to alquran yi motax may wax ne jaru lak liman la tasihhu as-salatu illa bihim jarama ñinga xamne julit wir lulul ñu bokku ci te moy ñoy jangale fatiha mi tax julé wir kon bu sante jangale ko ci fi yi goor yi ak yu jigen yi ñi jangale alquran ñi jangale ci arab ñi jangale français ñi jangale formation ñu gi sante ñep di gërem ñep ñinga xamne ñoo leen yor muraqibuni murshidun wa murshidat jigi di seyto di len yeureum di len topato ak goor ñi

mbolo mi mbolo mi mourid ndigal ndigal jeffe bu len ko kenn netti na kenn ku ne jelat plasam ñu orienté wu ta tok serigne abdou samad mbacke mi ngi ñaan ci jakka ji su ñaané day genn ci bas bi nu agal te wéré fa tabarakallahu program bi alhamdullahi rabbil alamin nak ñewna waye yeen ñi nga xamne yene mbolom alquranul karim yeen ñi nga xamne yene soppey alquranul karim na ñepp delu ci pass bi ñu deglu serigne abdou samad mbacke

0: soxna mam anta mbacke keur badian may serigne mbacke mbay longor la fi yabal ak serigne murtada sila ak serigne khadim sila wa khaliya darul khadim serigne modou kara gey fa tabarakallah tere bobu ngeen gis ta jot ko serigne bi bind ko muy minhajur rakhibin fi hiss kitabillahi almubin muy tere bo nga xamne mi ngi tambale yow idi ba gone gi mokal kon serigne ibrahim serigne bi mo ne kenn ku ne nga delu fa nga nekkon ñu tok ñu deglu di nuyu mbollem wa koñ bi ci njital baye nur fa tabarakallah mbollem serigne dar yi nekk ci bir ak mbollem jangale katu français yi ak mbollem jangale katu arab yi bismillah kon gone ñu tok na ñepp tok sono bi ngeen gis mo am solo lol wa touba belal sono ñok fi indi fa tabarakallah micro bi ngeen gis mayor ko micro nouveau model la ñom ñoko amé fa tabarakallah acha bismillah nañ dajalo
1: xamna kon kurel gi bu señ ab bu señ bi bu señ bi ki yere wala ngeen yëkëti man ngeen commencé bismillah bismillah xaar xaar leen tuddu xaar xaar mo ak sama tok wa xaar mo ak sama tok kon mbokk yi xamna ñi ngi sakku wat ñepp rek ku nekk ci ñun delu wat fim togon and ak dal ak deglo su ko defé ñu agalé les ci programme bi ndax al umuru bi khawatimha mbir yépp manam solo sa wala njariñ la wala barke ba mi ngi nek ci mujga kon kom ko tok nañ bo ba legi liñ tok mo upp fuf te li li ci dess tuti la ñu ngi sakku ci mbokk yep ñu and ak dal ba serigne abdou samad mi nga xamne mom lañ tuddé darajaale jotaay bi tok ba and ak dal su ko defé kurel gi yëkëti insha allah taala bu togé rek bu togé ba dal ba mbolo mepp ku nek delu wat fi nga togon su ko defé insha allah taala ñu bayyi kurel gi mu yëkëti kon ñi nga xam ñoo nekk ci yoon bi ñi nekk ci yoon bi ñi ngi sakku ci ñoom ñu bayyi yoon wi ñu bayyi yoon wi su ko defé nit ñi mëna ag ku nekk mëna tok fi nga xamne fi nga bayyi ko won ñi sakku bu baaxa baax ñi yor organisation bi ñu organiser nit ñi ñu tok seeni jotaay su ko defé kurel gi rek moy taxaw ta ñi ngi sakku ñu bayyi yoon wi ñu bayyi yoon wi insha Allah bismillah am ya fa da commencé moy sing samba de la gaw la gaw la gaw ak

0: jere ngeen jeuf
1: mbok yi kon ñu and ak dal te bayyi jotay bi mu feex su ko defé seigne mustapha lañuy jox kaddu gi mu agalé diplôme yi nga xamné mom lañ daglé xalé yi nga xamné watu alquran su ko defé ñing koy jox seigne mustapha bu agalé diplôme yi mu jox ko seigne abdou samad mbacké mi nga xamné mom lañ darajalé bis bi su ko defé xalé yi watu alquran mom mo leen koy joxol ci loxo bopam bopam insha allah taala kon ñu jox seigne mustapha kaddu gi bismillah
2: jere ngeen jëf mbalo mi numu gëna and ak dal rek fa tabarakallah serigne abdou samad mbacke ñongi lay nuyu di la dalal di sakku ñaan di la ñaanal te di la ziaré waye fa tabarakallah wa ahlul khidma ñi nga xamne ñoy asmadiya tv ñi ngi ci jotaay bi kon serigne bi ñi ngi lay sant bu baax di la gëreum and ak serigne ganna mestre mokhtar
3: la kayit gu mayoron gën ci wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kamala al-jamalu min al-buhuri al-kamili. Allen managa gubar ma tukki ci rewi way. Kamala al-jamalu min al-buhuri al-kamili. Allen managa gubar ma tukki ci rewi way. Duma yatte tay galenu khafif wala bob rajas. Kuy bak mbeur kamil junjuni rek mo ca yey. Mutafa'ilun lay finqale cyant ak ngeureum jagdel ko Cheikh Abdou Samad nako yalla fay mutafa'ilun lay finqale cyant ak ngeureum jagdel ko Cheikh Abdou Samad nako yalla fay bu ko jinn ci ab juddo ki jaar jaar garmi la mbacke ak musobe la feñe tebbe fe cieur yu reey Cheikh Abdou Samad makarimal akhlaq makarimal akhlaq ya bur kagne won yonen lambo nga lepp ta bakku wo ya maggi may gem yalla gem yonen ba roy shaykhul khadim nawlo nga talibi yite feñ na ci bis bi tay gem yalla gem yonen ba roy shaykhul khadim nawlo nga talibi yite feñ na ci bis bi tay tap xam teranga ak jokk mbokk ak wolere kuko wat warna la sante tolu bele ya ko bay khair yiw lewet mané yéta yaatu ci bép nit fo tok do am ay VIP ak ay gettu bay xer yiw lewet mané yéta yaatu ci bép nit fo tok do am VIP ak ay gettu bay waccé sa bop di kaf diré ak ndaw lu jup magati ñaw lañu tamagontal ak di xey fo séné ci wono bu jup mouride da nga dal di jup faccal ku wop ku gaddu ay bor ñaw nga fay sak bëgg señ Touba ni jant la mel ci lèr diko xentu fepp ci gaay demba gaay tay sak bëgg señ Touba ni jant la mel ci lèr diko xenti fepp ci gaayu demba gaayu tay namu fonké won qur'ana tax daara yi sembek li nga am ci ay turondo wu bis xattil ci way bu ci nek jox nga ko yitté ngir shaykhul khadim ni nga mel ci mom ci bëgg mom la la nit ñi fay xaaral ma ji nan la ko ndax mom ngay bëggé té sembek té mo tax daara ji dima sant way señ Touba xaaral ma ji nan la ko ndax mom ngay bëggé té sembek té mo tax daara ji dima sant way gorél kañu xey gorél bañu gor ci ëttu gor gu mat motax ba tay sirul asir sen tal bi boy kañu xey gorél bañu gor ci ëttu gor gu mat motax ba tay sirul asir sen tal di boy jëfi soxna jaara ja yalla nangum law di wër ku ke wettlo sak nit du gu saptal du fay mom ngay safo mom ngay sago mom ngay sigge moy fajj sa ru motax sa xol bi di seddu guy famu fete won new dole yek baye ak girim namu xettale miskina yang koy dekke roy namu jappe won wa daara ak señ daara yi ngay xentu tax ku fi nat ku fi tante sedd la cieur bu reey namu jappe won way xam ya ak señ daara yi ngay xentu tax ku fi tante sedd la cieur bu reey sunu tante bi yow lañ ko dippe ci xol bu set jaarama Cheikh Abdou Samad na la yalla fay Cheikh Mustapha Diop ndar xol ba dafa sedd guy tamu bëgg cyant gi sax waral mama def ko way wa daara tay sirul asir dal sant nan ku fi dikki ngir tataani may nako yalla duy na safan wi guddu nga mo ci wër say ndam di law lo yeena yalla na soti buri bi liful samay na safan wi guddu nga mo ci wër say ndam di law lo yeena yalla na soti buri bi liful samay allahumma salli ala sayyidina muhammad
1: jerejeuf cyant la don def mu jaarale ko ci way ngir mu sax bismillah na ñepp deglu mu jang alquranul karim

0: jerejeuf serigne ibrahima kan serigne bi mi ngi lay sante bu baax di la gërem kon serigne abdou samad mbacke moy jël kaddu gi su jëlé kaddu gi ba nopi dogo joxe diplôme yi fa tabarakallah na ñepp andaku dal te deglo bismillah
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعونك يا معين بك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñogi len di nuyu ci turu Cheikh Abdou Samad mi ñu andal ñew ci jotaay bi and ak njabotam gi ak magi talibé yi tambalé ko ci Serigne Mohamed Mbacké ñi nga xamné léru Serigne bi la ak Serigne Moustapha Diané mi nga xamné ci kilifa yi and ak Serigne bi la ak mbolo mi andal yeb ngir wuy ci bis bu am solo bi ak wote bu am solo bi nga xamne serigne mustapha diop moko wote wotel ko alquran waye cieurel ci serigne bi nak cieur bu reuy bi nga xamne cieur bu yaatu la cieur bu mag la ci mom serigne bi wax ne cheikh mustapha mi ngi lay nuyu bu baax de nuyu yit mbollem ahlul qur'an yi fi nek yeb mo xam ni koy jangale mo xam ni koy jang mo xam ni koy saytu mo xam ni nek ay soppe te beug al qur'an serigne bi neena mi ngi jël nuyo bu sel bu mag tek ko ci sa loxo ngir mu jall ci ñom ñep kilifa yi fi nek yepit mi ngi len di nuyu bu baakha baax de wax ne waxul jëmmi sax bis bi nga ko fétalé wala nga ciérélé ko wayé dafa yagg am mbékté mu bax ak cyant yu jëm ci yow ngir sa taxaway ci alcorane wayé sa taxaway ci yoon wi wayé sa jikko ak sa doxine ak sa melo loolu boko ci ciérélé wutone ciér bi sax warna sa yo woté ñepp ñew and ak yow fekk ci la ci birbe bi ngir sante la ngir sargal la ngir ndokkel la ngir jaajeufal la ndax sa taxaway ci tol bi ak sa yitte wo ci serigne beek mbiram rawati na yit bo jeulate li nga xamne mom nga ko fetale itam gënal ko lepp ndax mom dafa wax ne am xeyam ak ngontam dak bëgguk serigne bi rek la te serigne bi kuy dak ak bëggam boko dakke ci alquran fek nga ko ci ak bëggam ndax amul lenn luñ koy mandar galé wala lenn lumuy bëgg wala lumuy mom luddul alquran tol bi mi xeyit te di ci xeylo surga yim beugal ngeureum lepp moy alquranul karim neena kon nga xamne andi na kaddu cyant yoon wi yep ak seeni ngeureum jeme ko ci yow ak seenu cyant yi jeme ko ci yow ak seenu ñaan yi ndax li kuko def serigne touba nga ko defal kuko def wu man nga yekati sa loxone wotu nga serigne bi ci beugam te moy dekk ci dekkam bi diko jangale alquran barki dem cheikh abdullah jaxate daf ma wax ne ñewon ci keur ga wax ne serigne chouy bi daf ko waxon bis ne ko serigne touba li lim beggon moy ne ci dekk bi di jangale alquran dal na kon ku ca nek rek yow defal goko ak beggam kon lolé yow mi ca lolé nga nek kenn nit ku xamé ci yow alquran kenn mënu ko fay nga bolé ko yarub talibé bu deppok ne ko serigne touba beggé lolou ñepp ngi la ci sante ñepp ngi la ci gërem waxna yit moy mi ngi sante ñep ndax mënta ñaka jog ci ay yitté waye bu sañon yitté yu melni rek ci lay jog tax wo bu ci joggé jëm ci ak demam ak delu sem ak jotaay yam fay tok lepp ngeeramul serigne touba rek lay doon ngeeramul serigne touba rek lay doon du ci yek choona du ci yek dara doon ko ne jamono xatna ci mom likoy xaar bari na waye da xamne nekkul ci yitté ju gënal serigne bi yitté ju melni muné ko serigne moustapha nga xamné serigne bi xolam sedd na guuy sant na la bu baaxa baaxi ndax serigne touba kat dafa ñaanon boromam yalla defal ko ak dundam lepp di sponsoré ak dundam di sam alquran wa ta'al bi jahil muntaqa hayati ri'ayat alquran dil ayati kon day melni bo defé lolou ndab yi wara dencël serigne bi ak bëggam ci alquran ya nga ca bu suñ borom waxé né ma wacc téré bi ma koy sam yit sam giko yalla di sam day sak ay jëm sak ay mbolo taxawulen def ko seeni deun may len ciawarte ga may len yene je may len dimbal li nga doon wax mu fekk len ci bañ men ko tabal ci yenen deun yoy to lol ragniku nga ci taxaw nga ci nga nek serigne touba yit dafa waxon ne mom tolam bi bustani kitabullah sama tol moy tereb yalla bi tayit kep ku xey ci tolu jawrin di ci xey yaakar nga bu wer bo wacce da nga mu bañ rawati na nak serigne touba mi nga xamne mom ak payam la mbaxone la mamour diara borom sham waxone bisne serigne touba woowulen ba ngeen ñew mu doora wuti lim leen jox dako am doora wote mom ak payam da ne fi wetam ba nopi mu doora wote ngir kuko ca fek mu def lako defal neena yi japp leen ñu alquran ak taxawulen lu war la ndax gis na ne fi jamono tollu ñu bare ngi daw jëm ci leneen ngir xat xati jamono ak yite jamono waye doyna rek ci sa xol bo teudde wala nga tok ci mbarum alquran ma di jangale nga yegg ne yaangi defal serigne touba lu mu beggona def nga wotu ko fa lolou mo dakk dajale alali aduna yeb mo dakk dajale pouvoiri aduna yeb ndax serigne touba kenn duko mandargalé dara dul alquran karim mom la bëgg mom la def muy leppam li cheikh ibrahim diop al-mansari di wax ne ayatu rabbul wara awraduhu wa lahu fi kulli waqtin biha asnal munajati alquran rek lay deyalé ak boromam ci waxtu wu nek ci guddiyam ak beccëgam qur'anuhu hifzi wa kanzi abada bihi uzahzihu al-asa aysu bada kon koko amul genn beug lumay tay ji ñom ñi di njabot gi do dem ci genn gal gu serigne touba mom ñu ne gi ci la daan denc alal wala ci la daan denc wurus wala ci la daan denc khalis fu ak galam nek alquran la cey denc hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wala xam xamu literature kon na ku ne ca lola yaagi wutu serigne bi ci lam beug rabati na dekk bi nga xamne lolou la ko sanje muy jaamu yalla liggey wala beutil ndaw gi serigne bi ak taxawulen muy choono bu metti nak choono bu metti waye xamna li ngeen ci daj lepp waye jar nako ndax li payuk aduna gi di nuru ak pay ci ab sak diko nuru ci teranga payuk ëlëg gi serigne touba denc ko te neena lolé yalla na li serigne bi jotale bu baakha baax serigne bi neena sant na ñepp cheikh abdou neena mom tejul ay buntam ci kenn te lolou feñ na ci ñepp def na kuy xol ci image dang koy fekk mu tokke pencam momé mom benn shaar rek la am moy waltu basbil yatama dawama ansim bab abahum kul hayni moy fexé ba ku say rongoñ ju sotiko bo ñewé tok ci képaram say rongoñ fer ku and ak ñakaré bo ñewé fi mom sa ñakaré dañ ku ne ci jaxlé bo ñewé fi mu dañ loolu la señ yeb sa motax nebuut tejuut laqatuut amul benn propagande waye nak néna ñiko liko gënal moy ñi doon njabotuk yalla te doon njabotu señ touba muy ñoñ alquran ñepp la fétel ñepp la japp ñepp la tagal na señ touba ñepp la am waye neena yeen mom fam leen tek

0: manayam Seigne Abdou ak Siguerem egg na fa bu manono jog di bakku lay bakku yekeuti loxom di wone ndamlu alquranam nami amé lu ko nakari ci bu déggé ab savante lu mëna doon kon dafa and ak yeen ci biir and ak yeen ci biti kon nak yow Serigne Moustapha Seigne bi ne ciant yi ngeureum yi da jitu li bo defuton li sant na la ndax woor na ko ne fi nga nek mom nga fa nekkal li ngay def mom nga koy defal ta nga koy defé defin wu rafet diko defé defé lu mat talibé gi mat xam xam bi mat walu wi nga fété ci yoon wi nek taxway bu rafet rafet loolu séré ci yow ci waxtu wu nek kon nak jotaay bi no ngi djeglu dafa waxon ñu yëkëtal ko kaddu yi diko sant bu baax li lu way ci mom Seyd Abdou Samad mbub mën ko solal ci tedd nga rek mbub mom Seyd Abdou jot nako sekk fo la Cheikh Ibrahim Diop waxon Seyd Touba fa kullu mathin balighin khila fi rajulin fantas sahibuhu ya ayyuhar rajul lu ñuy wax ci baax rek manto bo tan ci baax boko wëkkele Cheikh Abdou Samad jot nako lool nak ko xam tay ji bari na ay pak yo xamne ko ko amone ay million ko koy wara jaay Seyd Abdou jox ko ñu dara tay ji waxna ko ba tay te yeen ñi wax ngeen ko fi legi Cheikh Lour ken Seyd Abdou bo ñew ci jotaayam do fa xamé ka ami milliard ki bari xam xam xana ci jotaayam nami joxe ku ne lay sa worma te lol da wal da yalla nak ku ne yalla tollelu wu daraaje yi tollelu wu maqama yi waye ku toop ci jotaayam rek lay sa yitte dana la deglu dana la tewlu dana la taxaw kon yermane la ci bir yoni ku mata ñaanal la ndax kat kilifa ba nopi nu ngo am jot nu ngo tal talibi nu ngi len yitte wo lolou lu jafé la te defé na né Seigne Abdou tal na ñepp yitté wo na ñepp tal na lepp loxo kuko nuyu sax lam lay wax moy na nga fa ñew kon koku laqatu neubul bopam xañul bopam ken genn bëgg la muy Serigne Touba li way kër bi do wax légui limi wax lepp limi misal mi ngi déglu diko téwlu waye bimu ñewé ci bëgg Serigne Touba da nga yegg né jam nako ci biir xol ndax loolu la bëgg moy Serigne Touba rek la bëgg bëgg Serigne Touba taxna Seyd Abdou man nga ko jappé ko xamné da amuk jot man nga ko jappé ko xamné nangam té loolu lepp bala nga ko mënon ak xamné yow ñuro ko kenen ñuro ko moy nga genn lu wuté ak li ci ngay xam ba xam foko toll lum la jox ci daraaje ak yermel nak ciofel nak yeggal né sa bëgg ak bëggam Serigne Touba mo toll nonu waye yow fa nga tek señ bi mo toll nonu tax mu tek la fofu ci boba jotaay kon nak mo ngi leen di sante mo ngi leen di gëreum do nga yi fi nekkit ku fi jàngé yalla na yalla def ci yow barkep alquran ñi fi nekk di sakku alquran yalla na yalla ubbi seeni dënd leral ko tabal ci alquran ñi nekk ci alquran di ci liggéeyit yalla na leen serigne bi wootul bopam ci ñepp taxawulen ba nañ ko bëgge ñu man ko def ba talu serigne bi dara du ci jim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jerejeuf mbolo mi ci tok gi ak ci dal gi serigne ganna mesra mukhtar mi nga xamne mo doon waxal serigne abdou samad mbacke jitu kaddu serigne mustapha diop ndar serigne bi wajon ne serigne abdou samad mbacke bu ñewé nanu ko ubil khasida ndax ku ko bëgg la nañu ko ubil alquranul karim ndax moy yittem waye nañu ko wax ne ko li yonnati bi alayhi salatu wassalam andi won fi tamuriko motli innama buhissu li utammima makarimal akhlaq kon serigne abdou jerejeuf ci taxaway bi ci daara yi ci njabot gi serigne mustapha neena mi ngi lay sante dila geureum dila jaajeufal serigne ibrahim bismillah nga jegeci